sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3.
2: Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy.
1: Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon.
2: Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

manalo at magka-premyo raffle promo season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mart Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Spirit FM. Access granted.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Ira. Pag goals counter agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Laking tulong sa atin ang Premium D3, ang BC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapipili sa mga butika.

Kmart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: MD3, ang bago.
1: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bago.
1: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang tinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
0: siya. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang laro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. 1, 2, 3!

0: Premium D3, ang bago.
1: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago.
1: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Jaymar, Dudu Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jaymar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butang.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
0: siya. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Jmar, Todo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: talaga.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: premium D3. Ang bago!
1: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Drink responsibly.
1: Sauna pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa 7 malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo NutriCom at nanghimpilang ito.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Ira, pag-Ghost Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Laking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na nagigay nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Red FM. Access granted.
1: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
3: Magandang araw po sa bayanang Mindoreño, mabuhay, mahal tana. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division, ako po si Randy Ward.

Sa ulo po ng ating mga mahalagang balita, Dole at pamalampalawigan mas pinalalim ang kooperasyon sa pagpapalawig ng edukasyon ng katutubo. Mas pinaigting na operasyon kontra illegal na droga, ipinag-utos ni Gobdolor sa PNP at PDEA. Pamalampalawigan nakaisa sa paggunita ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Matinding init ng panahon, simulang mararamdaman sa lalawigan pagsapit ng Nobyembre 2026. Banbanin Merit Circumferential Road kaloob ng pamalampalawigan sa Victoria. Konstruksyon ng Banbanin Merit Tourism Esplanade pasisimulan sa Victoria. 1,178 na trabaho handog ng Dole at PGUM sa araw ng kalayaan. Dating guro sa Mansalay pinarangalan bilang centenarian ng pamalampalawigan. Sa detalye po ng ating mga mahalagang balita, mas pinalalim na ugnayan tungo sa pagsusulong ng pinalawig na edukasyon para sa mga katutubong mangyan. Ang higit pang pinagtibay sa pagitan ng pamalampalawigan at ng Department of Labor and Employment noong June 16. Opisyal lang nilagdaan ni Governor Yomarlito Bonsdolor at Vice Governor Antonio Perez Jr. kasama sina Dole OIC Assistant Secretary Attorney Jeb Linus Cane at Dole Mimaropa Regional Director Naomi Lynn Abiliana ang Memorandum of Agreement para sa Government Internship Program Zero Illiteracy and Innumeracy Program o GIPC. Isa itong programang magkatuwang na pinangangasiwaan ng PGUM at Dole upang mapaunlad ang kakayahang bumasa, sumulat at bumilang ng mga nagbibilang sa Indigenous Peoples or IPs Community sa Oriental Mindoro. Sa pamagitan nito, mapapalakas ang kanilang partisipasyon sa komunidad at mapapataas ang kanilang kumpiyansang makisalamuha, makipagtransaksyon at makipamuhay. Atid nito ang eksklusibong edukasyon sa pamagitan ng mga katutubong GIP interns na tagapagturo ng kanilang kapwa IPs. Binigyan din ni Gobdolor sa ilalim ng kanyang administrasyon walang maiiwang IPs pagdating sa edukasyon. Anya pa, hindi titigil ang pamalampalawigan sa pag-abot ng mga katutubong komunidad kasabay ng kanyang adhikaing matulungan silang makaunawa at makapagpasya. Bilang kinatawa naman ni Dole Secretary Francis Tolentino, ipinahayag ni Dole OIC Assistant Secretary Cane na hindi lamang isang akademikong programa ang GIPZIP pagkat malaki ang kontribusyon nito sa pagpapaunlad ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga katutubo. Naksiyahan naman ang gawain ni First Lady Yas Guminda Ramos Dolor, Oriental Mindoro IPMR Bukalag Tumpasag, Pola Mayor Ina Alegre, ZIP Program Manager Marina Jimenez, mga kinatawan mula sa NCIP, PRC Calapan City, PNP Calapan City Station, NCMB, TESDA at PIMAUMI. Lumalo rin dito ang mga benepisyaryo ng iba pang programa ng Dole tulad ng TUPAD, Jobstart at SPES. Magkatawang naman pinangasiwaan ang gawain ng GIPZIP Technical Working Group ng Dole at PGUM na kinabibilangan ng PEPESO, pinamumunan ni PGDH Peso Manager Antonio Magnay Jr. PPDO na pinangasiwaan ni PPDO Coordinator Lydia Muñeca Melgar, PSWDO sa pangunan ni PGDH PSWDO Sara C. Magbo, PHO na pinamumunuan ni PHO 2 Dr. Shello Angela Ante at Governor's Office kasama ang mga kawani mula sa PDRRMO na pinangasiwaan ni PGDH PDRRMO Vincent Cahun. Sa iba pang balita, ipinangutos ni Governor Yomarlito Bonsdolor sa Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ang mas pinaigting na operasyon laban sa pagpupuslit ng mga ilegal na droga kasunod ng dumaraming insidenteng na itatala kabakailan. Ito ang binigyan din ni Governor Yomarlito Bonsdolor sa Second Quarter Joint Council Meeting ng Provincial Peace and Order Council o PPOC PADAC Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict at Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Anya, hindi lamang ito problema sa lalawigan Oriental Mindoro dahil maging ang buong rehimo ng Maropa ay naharap ngayon sa problemang ito base sa kanilang naging regional council meeting. Naipit na pagbabantay sa pangunahing entry points sa lalawigan sa pamagitan ng paglalagay ng checkpoint ang minungkay ni Gobdolor na sinusugan naman ng iba pang mga miyembro ng mga konseho upang masuri ng maayos ang mga sasakyan, kargamento at bisitang pumapasok sa lalawigan. Palalakasin din ang binubuong task force na mangunguna sa pagpapatupad ng mas pinaigting na enforcement activities laban sa illegal na droga.
Humihingi naman ng tulong ang PDEA sa mga punong barangay na makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad at pagsuporta sa mga programang kalang isinusulong para sa kaayusan at kaligtasan ng mga komunidad sa lalawigan. Samantala, kinilala naman ng PDEA ang Bureau of Jail Management and Penology San Teodoro bilang drug cleared jail facility.

Sa temang kalayaan kinabukasan kasaysayan, nakiisa ang pamalampalawigan sa pagunita sa ika-128 pagliliwang ng Araw ng Kalayaan na ginanap sa Bulwagang Panlalawigan noong June 12. Binigyan din ni Governor Bonsdolor sa kanyang mensahe na ang paggunita sa kalayaan at ang paggampan upang makagawa ng magandang kinabukasan ang magiging kasaysayan ng bawat isa. Anya pa, nasa kamay ng bawat isa kung paano natin ito iguhit o ipinta ang kasaysayang nais nating marating. Nawa ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na ginagawa natin taon-taon ay hindi lamang maging compliance. Naway ang ipinapakita natin ngayong umaga ay isang dakilang pagpapahayag ng pakikiisa natin sa kalayaan upang iguhit ang kinabukasan at magkaroon ng isang makulay na kasaysayan bilang isang bansa. Ang hamon ni Gov. Bon sa kanyang mga kapwa lingkod bayan. Inikayat naman ni Vice Governor Antonio S. Perez Jr. ang bawat isa na makibahagi upang mapangalaga ng kalayaan na tinatamasa ngayon. Inaunahan ni Gov. Bones at Vice Gov. Perez kasama sina Board Member Ronalie Liachon at mga hepe ng mga tanggapan sa Kapitolyo ang pag-aalay ng bulaklak sa commemorative marker sa may plug-full area ng Kapitolyo na pinaglibingan ng mga labi ng lumang watawak noong nakarang taon. Naging tampok sa pagdiriwang ang pagkilalang natanggap ng pamahalang palalawigan mula sa Department of the Interior and Local Government bilang isa sa top 10 na mga lalawigan sa Subaybayani National Award 2025. Ito ay ginagawad sa mga lokal na pamahalaan na nagpapakita ng kahusayan sa pamahala sa ng infrastruktura, transparency, pananagutan at pakikilahok ng mamamayan. Naging bahagi rin ng pagdiriwang ang pagkilala sa mga indibidwal na nagbigay ng karangalan at inspirasyon sa lalawigan. Kinilala si Joffel Ibangrisa bilang Employee of the Month na tumanggap ng 25,000 pesos at sertipiko ng pagkilala. Sa larangan ng sports, tumanggap ng 5,000 pesos at sertipiko ng pagkilala si Southeast Asian Youth Championships, Saira Malaluan na nagkamit ng bronze medal. Kinilala rin si napalarong pambansa 2026 Taekwondo bronze medalist, Mary Brigitte Igiron ng John Paul College, Rojas, at King Robin Dries ng St. Joseph Academy, Bungabong. Tumanggap sila ng TIG 50,000 pesos at sertipiko ng pagkilala. Tumanggap din ng TIG 5,000 pesos ang kanilang mga coach. Bilang pagkilala sa pagsasakripisyo ng itinuturing ng mga bagong bayani, pinagkalooban din ng 10,000 pesos na pinansyal na tulong ang 15 unang batch ng mga dating Overseas Filipino Workers or OFW.

0: Samantala, susunod. Matinding init ng panahon simulang mararamdaman sa lalawigan pagsapit ng Nobyembre 2026. Bambanin Merit Circumferential Road kalob ng pamalampalalawigan sa Victoria. Konstruksyon ng Bambanin Merit Tourism Esplanade pasisimulan sa naturang bayan din ng Victoria. At 1,178 trabaho handog ng DOLE at PGUM sa Araw ng Kalayaan. At dating guro sa Mansala ay pinarangalan bilang centenarian ng PGUM. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng The Capital News.
1: Alam mo ba na ang bayan ng Nauhan ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking bayan sa lalawigan? Tinatayang aabot sa higit 500 square kilometers ang lupang nasasakupan ng bayang ito. Ang pangalang Nauhan ay nagmula sa salitang nauhaw ayon sa kasaysayan. Matatandang bago ang pagdating ng mga Kastila, may mga bakas na ng sinaunang kabihasnan na nagpapatunay na ang mga katutubo ng Nauhan ay mga inchik noong panahong iyon. Gayunpaman, ang mga mangyan na may lahing malaya ay kilala bilang mga unang naninirahan at naitulak lamang sa kubundukan. Dahil sa pagdating ng mga Kristiyanong naninirahan, mabuhay ang mga mangyan sa bayan ng Nauhan. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo na Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: Lindol, ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol, huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paa nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa labing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay, maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalampalalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
1: Alam mo ba na ang Pola ay isang maliit at bulbunduking bayan na nasa silangang bahagi ng lalawigan ng Oriental Mindoro? Ang pangalan nito ay hinangon sa kulay ng lupa sa komunidad na Mapulang Luwan. Ito ay humigit kumulang 73 kilometro mula sa lungsod ng Calapan. Ang kabisera ng probinsya sa pamamagitan ng Pola Socorro National Road at ang Strong Republic Nautical Highway. Agrikultura, pangisda at paghahabi ng nipa ang pangunahing pinagkakitaan ng mga mamamayan dito. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
3: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
0: Nagbabalik po tayo sa The Capital News at patuloy pa rin po tayo sa pagbabalitaan. Inaasahan pong mararamdaman ng matinding init ang panahon sa lalawigan ng Oriental Mindoro pagsapit ng buwan ng Nobyembre at inaasahang tatagal hanggang sa unang mga buwan ng taong 2027. Ayon po yan kay Kalapan Pag-asa Station Officer Edmundo Muning. Ito ang kanyang iniulat kay Governor Bonsu Dolor at sa iba pang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na dumalo po sa sinagawang second quarter meeting noong 15 ng Hunyo. Kaugnay nito, konti lamang ang inaasahang bilang ng mga posibleng mabuong bagyo sa huling quarter ng taong 2026 na maaari namang umabot hanggang Super Typhoon Category. Mula sa buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre ngayong taon, posibleng siyam hanggang 13 bagyo ang mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility or PAR ayon sa Kalapan Pag-asa. Kapag nangyari ito, inaasahang lalo pang mararanasan ang mas mainit na klima sa panahon ng tag-init sa 2027. Dahil dito, sa bisa ng ipinasang Memorandum Number 004 Series of 2026 ng PDRRMC, inatasan ni Gov. Dolor bilang chairperson nito ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, municipal o city disaster risk reduction management councils na miyembro ng PDRRMC na magsumite ng preparedness measures hanggang sa ika-26 ng Hunyo. Tayo upang masigurong handa ang lahat ng mga bayan at ahensya ng pamahalaan sa banta ng Super El Niño. Sa patuloy natin mga balita, kongkreto at maluwag na alternatibong daang magpapagaan sa dali ng mga sasakyan ang kaloob ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa bayan ng Victoria. Ika-11 ng Hunyo, sa pauna ni Governor Bonsu Dolor, opisyal lang pinasinayan ang circumferential road na nagkokonekta sa Barangay Merit at Barangay Bambanin. Isang kalsadang higit pang magpapabilis sa transportasyon ng mga lokal na produkto at magsusulong ng higit pang kaligtasan para sa mga biyaherong dadaan sa nasabing bayan. Bukod pa rito, nasabing kalsada rin ang magsisilbing daan ang mga sasakyan patungo sa ruta ng itatayong Bambanin Merit Esplanade, isa sa apat na proyektong pangkaularan ng pamahalang panlalawigan para sa sektor ng turismo. Pinangunahan po ni Reverend Father Andres Isagani Lolo ang pagbabasbas at pag-aalay ng panalangin para sa proteksyon ng mga motorista at mga mamayang dadaan dito. Nagpakita ng suporta sa gawain sila First Lady Hias Govinda Ramos Dolor, Vice Governor Antonio S. Perez Jr., Sangguniang Panlalawigan Board Member Ruland Ruga, Board Member Ryan Arago, Board Member Ronald Iliacho, Mayor Richard Insyong kasama ang Sangguniang Bayan ng Victoria, Ola Mayor Ina Alegre, DPWA's First District Assistant Engineer Alvin Mahia, Department Heads ng Pamahalang Panlalawigan, mga kapulisan at mga kawani mula sa PDRRMO. Pinangasiwaan naman ang gawain ng Provincial Tourism Office na pinamumunuan ni Provincial Tourism Officer Don Stepperson Calga. Kaugnay pa rin po ng mga balitang yan, opisyal na ang pasisimula ng konstruksyon ng 300 million pesos na Bambanin Merit Tourism Esplanade na handog ng pamahalang panlalawigan sa bayan ng Victoria matapos sa matagumpay ng groundbreaking ceremony ng proyekto noong June 11. Isa itong infrastrukturang nabibilang sa apat na proyekto ng administrasyon ni Governor Bonsu Dolor na magsusulong na higit pang kaularan sa sektor ng turismo sa lalawigan, partikular sa apat na bayang nakapalibot sa Nauhan Lake. Sa kanya minsan, binigyan din ng mga nalalawigan na sa loob ng isang taon mula ngayon, makikita ang malaking pagbabago sa Nauhan Lake kung saan higit pang mangingibabaw ang natural nitong gandang aakit sa mas maraming turista ang papasok sa lalawigan. Sa pakikipag-unay ng gobernador sa iba't ibang shipping lines tulad ng Island Water, Fastcat at Starlight, itatampok dito ang Nauhan Lake Cruise, isang uri ng pamasyal sa katubigan ng nasabing lawa, upo sa mga destinasyong magtatampok ng mga likas na yaman na lalawigan tulad ng isinusulong na Minglet Forest Ecotourism Experience sa Socorro, Tagbakin Falls Trek Adventure sa Polat, Ilago Hot Springs Retreat sa Nauhan. Nagpasalamat din siya kay Senator Alan Peter Cayetano na malaki ang naging kontribusyon upang makamit ang kabuuang pondo para sa proyekto sa pamamagitan ng pagbibigay ng 100 million pesos na gagamitin para sa phase 1 ng konstruksyon nito. Ngayon din, tiniyak ni Vice Governor Antonio S. Perez Jr. na buo ang suporta ng Sangguniang Panlalawigan sa pagsusulong ng mga proyektong panturismo, magbibigay ng karagdagang kita sa mga negosyo at oportunidad na trabaho para sa mga Mindoreño. Lubos naman ang pasasalamat ni Victoria Mayor Richard Insyong sa pamahalang panlalawigan sa patuloy na suporta upang higit na maiangat ang turismo ng kanilang bayan. Matapos ang pagbabasba sa lugar na pagtatayuan ng Merit Bambalin Esplanade na pinangunahan ni Reverend Father Andres Lolo, tampok din ang pagpapakita ng kabuang disenyo ng proyekto at pagbabao ng time capsule na simbolo ng pamana para sa susunod na henerasyon. Sinuportahan ang gawain ni First Lady Yas Govinda Ramos Dolor, Sangguniang Palalawigan Board Member Ruland Ruga, Board Member Ryan Arago, Board Member Rona Liliachon, Sangguniang Bayan ng Victoria Paula Mayor Ina Alegre, DPWA's First District Assistant Engineer Alvin Mahia, Department Heads ng Pamalang Palalawigan, mga Kamulisan at mga Kawani mula sa PDRRMO. Muli pinangasiwaan ang gawain ng Provincial Tourism Office sa pinamumuno ni Provincial Tourism Officer Don Stepperson Calda. Sa iba pa mga balita, umabot sa 1,728 mga trabaho ang kaloob ng Department of Labor and Employment or DOLE at Pamahalaang Palalawigan sa Trabaho Agad Job Fair sabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sa itong hakbang ng pamahalaan tungo sa tipid oras at tipid perang proseso ng aplikasyon para sa job seekers sa pamamagitan ng mas pinalapit na pagtitipon ng mga kampanyang nag-alok ng trabaho. Dito may 300 aplikante ang sumailalim sa interview at nagpasa ng kalamang dokumento sa 13 pribadong kumpanya na lumawak sa nasabing gawain. Sa mabilis at madaling proseso ng kanilang naging aplikasyon, mahigit 100 sa kalain na hire on the spot. At lubos ang pasalamat sa DOLE at Pamahalaang Palalawigan na pinamumuno ni Governor Bonds Dolor. Kabilang din sa mga nabigyan ng oportunidad sa loob ng job fair, ang ilang mga aplikante mula sa Indigenous Peoples Community na natanggap bilang bagong guro sa ilalim ng programang pang-edukasyon sa kalibliban o papasaka. Isang programa ng Pamahalaang Palalawigan na nagtatalaga sa mga guro sa mga liblib at mulumunduking komunidad sa lalawigan. Ngayon din isang aplikante nagtapos sa Mindoro State University Calapan Campus ang personal na inalok na at na-hire ng gobernador upang magtrabaho bilang empleyado ng Pamahalaang Palalawigan. Sa ipinadala namang minsan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, binigyan din niya ang kanyang hangaring mabigyan ng trabaho ang lahat ng job seekers na nakisa sa programa upang umuwi ang mga itong may hatid na magandang balita para sa kanilang pamilya. Isa sa gawain at tagbigay ng kanikanilang serbisyo ang iba't ibang national government agencies tulad ng Department of Information and Communications Technology, National Bureau of Investigation, Department of Migrant Workers, Philippine Statistics Authority, Social Security System, Philippine Health Insurance Corporation, at Technical Education and Skills Development Authority. Pinangunahan ang gawain ni DOLE Mimarapa Regional Director Naomi Lynn C. Abiliana, katuwang ang mga kawani ng provincial